Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi, apan ining buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. De, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Mahal sab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mao na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nagsag, ayaw na lang pakapini. Kay wala na may musubra sa 100%. Unsa maning atong itawag o kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila og mukabot o muhatag og subra pa sa 100%. Kanang bang itawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka. Ka-bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Maingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan nakong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan nakong mga plano, nakabot nako ang tanan nakong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kompleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang gitawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So, ato ka nang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha, higala, no, mga kababayenan, mga batanon nga gusto yung musulay ni ining formula. Kung unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo pila ka alphabet letters, duna kita. Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Nga ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3 hangtod moabot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo o kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon na ginahanglan yun ni nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naa mo'y papel o ballpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaw na ito pag-spelling ang hard work. H-A-R-D-W-O-R-K. No, muna pagsulat sa hard work. Kung ang matag-litra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganiha gikan from letter A to Z, from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni Ana is 8. Dayon ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up, mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balo mo ba mga og pilay answer ni Ana? Ang iyang answer is only 98. No? 98 ra di ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag-unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton. Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon nato paningkamot, mga kahigalaan. Bisag unsaon nato paningkamot, mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ano man, from the word hard work, aduna lamay 98% ni Ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pa ta nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus-a man nato maabot ang 100%? Og kanus-a nato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Oy, siguro kamo din ha, mangutan mo unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot dili di ay ego. Di gyud di ay naigo ng paningkamot, sige tag paningkamot hala. Halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mopahulay sa atong mga buluhaton. Tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot sa pagtrabaho og duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili di ay taangayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero mautong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pilaman, nakaabot ba og 100%?
No, wala gyud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakat-unan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional. Usa ko ka manggi alamon. Uy, igsoon. Ayaw pagsulti ni ana. Kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato, atong nahibawan nga dili di ini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam. Ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa na gyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy garantiya mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100%? Or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi? Sa dili pa ta magpadayon makaisunan, ato sa paminaw na ang lainaw sab nga awit aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimo ug kanus-a nato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon og malampuson sa atong kinabuhi ini ining kalibutan. Okay, daghang salamat ni atong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo atong tagaan og pagtagad, kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay, it's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tanaon ang equivalent nga number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na ito po ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent niya nga number is 9. Then another 20 sa T sa tiyud. O U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang isum up, mga kahigalaan, ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5, aduna siya'y total nga, dekin sa'y makatagaan ninyo din na, aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nagkuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsoonan, diha nato makita ang atong kalampusan. Ngayon ka, yes, I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kong higala kay maayo kong kinaiya,
daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes. Makaingon ta nga, successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta mga inahan sa atong pagdala sa atong mga kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi. Apan makaingon ba ta nga, sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkamotan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo, apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na ba ta ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong natadinhi kay nakabot na nako ang kalamposan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot, dili igo. Ang kaalam, dili igo. Ang maayong kinaiya, siguro makaingunta. Igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinumduman nga bisan unsa nato ka-successful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato ka-successful sa atong paningkamot, kung taman rata din ha, mga kahigalaan, dili ti ayta, makaingon nga, muhunong na ta, taman rata di ha, kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan, mga kaigsunan. Aron atong makabot ka ng atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa gindumnoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have? No? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta mga kaigsunan nga. Dili paigo. No? Kung do natay hard work, kung do natay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili di ta miingon nga taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. Ug unsa ni nga panginahanglan mga kaigsoonan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulay daw ninyo sulat din ha. Kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15. And D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsoonan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up ka na siya og 101% mga kahigalaan. So atong maani

Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o ato na usab nga tunan kining another polvoron peanut butter. Mone ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ball pen, sige. Ipadayon na ito paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod, nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kananaang recipe karon. So, 2 tablespoon peanut butter. Dayon, 1/4 cup butter. No? Kanang butter lang yun. 1/4 cup. Og sunod, 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So akong usbon ang ingredients, 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun ha. Kana bang itawag na ito? Kanang pwede na itong margarine. Muna itong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong gitawag og sintral. Og ang katapusan nga ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya baya, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare polvoron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown, atong ukay-ukayon nga dili ma pagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniana, in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So naaman kay peanut butter ato. Unya, naapod imong butter. Imo to siyang tunawon. Dungano ni mo pagtunaw tong peanut butter o ang butter o sa margarine, no? Sa laktod niya pagkaistorya. Tunaw ni mo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na na. Sa diha nga natunaw na to, in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang ibutang natong imong kanana ang gisanlag nga flour kadtong imong tunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal na tong sa kadtong milk, no? Kadtong powdered milk, pariha ra gihapon nga imo pud tong kanana ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya

0: sa diha nga nahuman na, imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sa dayon kuhaon. Murag pareha lang ang process kaganihan, no? Kadtong basic pulburon recipe o kaning pulburon peanut butter. So, imo nang i-shape kang isa imuhang molder, dayon ibutang ni mo sa ref, nga nigahi siya, mao na po, di mo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahumana na, pwede na nga imong ibaligya. So, naanakay additional income. Atong mga kabataan, ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kayo kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan tang mamaligya, so naano mo ipamaligya. Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato. Basta lang kay masanlag ang flour, mabutang gamay nga milk, mabutang sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang yun ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag na mura gihapog powder, no? Mugahi na siya. Pinaagi sa butter og ang peanut butter. So, mauna ang atong pulburon, pwede na to na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo magmahi mo, anak. Kaya nga naman, dako biya nagmaginan siya. No? Bisag imura nang ibaligya o tagpila. Tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder. Naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte ra na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwanta kung sa ipalit og tuyo, asin o kana na ang edible, pagluto mo pulburon og inyo nang ibaligya, di ba? Na anamoy ipalit og edible og kana na ang tuyo nga aron atong masagol sa atong pagluto og kana na ang sudan. Dinhi atong nasaksihan ang atong mga recipe nga mga simple apan sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan ini mo kaon og dugang nga income sa atong mga inahan, labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilit ta. Apan sa dili pata manamilit, akong balikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude well, get you there, no? It's the love of God that will put you over the top. Manindot kayo, no? Samtang kuno ang pagpaningkamot o ang kahibalo, magbutang kanimo sa hapit na muabot sa 100%. O ang kinaiya, maayo nga kinaiya, maoy magbutang kanimo diha sa 100% atong hinungduman, it's the love of God that will put you over the top. Na maoy mubutang kanimo sa pinaka ibabaw. And let us always remember that the love of God will inspire us to do better and more better than we can do. Because if there is God, if there is the love of God in each of our lives, we will become successful and inspired in all the things we are doing. Daghang salamat sa atong mga kababayanan, sa inyong pagpaminaw, sa atong tulumanon ni ining adlawa, hinaot nga kamo na pananglanginan, ug hinaot nga kining atong gishare kaninyo makahatag og inspiration sa inyong mga kinabuhi. Masamtang kita nagakinabuhi ni ining kalibutana, dili nato malimtan nga ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo maay magauban kanato. Nga atong hinumduman, dili nato mahimo ang tanan ug ang kalampusan sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang pag-iya sa atong langit nun nga amahan. Maayong buntag o ginaot nga kamo na dasig sa mensahe nga inyong nadunggan karon. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag ka na mo. Salamat sa pagpahinumdom ka na mo. Ang among kaugalingong pagpaningkamot, ang among kaalam, dili paigo. Kung ang among kinaiya mo ay makahatod ka na mo, mahimong maabot kami diha sa imong trono sa grasya. Apan labaw sa tanan, ang among ang gugma sa Ginoo mo ay magabutang ka na mo. Diha, ibabaw ni ining tanan, ang among kinabuhi, mahimong malampuson, tungod kay ang Ginoo anaa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat nga ikaw magauban sa tanan mga ginikanan o mga inahan. Sa tanang mga kababayenan karon nga mahimong inspired kami tungod kay ang Ginoo, ang balang espiritu nagadasig sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Imong napaminawan ang usa ka takna nga tulumanon sa mga kababayen-an karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan ug naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alagad diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Gutin moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin kanato.
2: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokin ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitan, inyong mga opinion o inyong mga sugyot. Magapo kita alang sa pagsugod. Bugtong nga magkagagahong nga Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, maluluyon ug mapinasayloon. Ani kami karon nagapaminaw sa imong pulong sa tibuok nga kalibutan. Salamat kay ikaw. Nagadawat ka namo ingon nga mga pinasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ug ang balaang espiritu imong ipadala. Aron nga makadugang kini sa katinawan sa among panghunahuna. Labdagi ang panghunahuna sa imong mga katawhan. Labi na katong adunay mga pagduha-duha mahitungod sa pagtuon sa imong kinaiyahan o persona. Salamat kay ako nagatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Mga kaigsunan, morene ang topiko nga taas kaayo aside from church manual na atong isgutan. So karoon ni anak kita sa concluding portion, katapusan na, alang sa pagtukinini. Mao nga mangayo lang ko, dispinsa sa atong mga kaigsunan, adunay mga pagmutana, ngawa na ako matagig pagtagad. Nara, ako na nanggi, ako nanggi copy-paste ang inyong pangutana. Kaya akong hihatagan sa kini o dakong pagtagad. Karoon mo ato na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa ba gyud si Ellen White sa persona sa Dios? Usarang persona? Duhang persona? Tulang persona? So ato na nang naisgutan ang usa ka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan si Jerry Moon na mo usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, may itong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipik gwabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam. Og na kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad, wala magbaliktad kaya wa kay makita nga unsay barugana ni Ellen G. White nitong 1846 up to 1898. Wala karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga panguna-una, dili kini nagbaliktad siya. Apa nagpakita nga kini tipik og kabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og sa pagpalapad sa espirituhanong kaalam. Tungod mang good kay si Ellen White dili sama sa iyang bana si James White og sa uban nga iyang mga kaubanan nga adunay ilang baruganan. Adunay ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa ni adtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulunan sa persona. Wala gani siya mo barug sa Trinity. Kay kung ni barug siya unsa diha dayon, ni baliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyong din eh, directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang ki-attake ang Trinity dahil karo mga kaigsunan, di baliktad na Trinity na siya. Wala.
gikan sa sinugdanan sa iyang ministry, si Ellen White nagpakita nga ang Diyos persona, literal, magpadayag. Lahi katuma pangunauna nga ang Diyos o sa lamang ka ino na to mga spiritualizers, mga kaigsoon, mga DES, nga ang Diyos na pero wala siya ay persona, mga mystical o unreal being na mga pangunauna. Si Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apan atong 1890 pa ingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu, og nakini sila literal o real na individual, persona. Dayon, gipasantok ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga si Ellen White, aduna siya ay baruganan sa persona sa Dios nga tulo. Ha? Unya, puno o kaalam, o kunya, makiglambigit, o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usalang. Apan ang nagkausa, mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsoonan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyong si Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsoonan na si Ellen White ipakita at pananawang sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang Amahan naglingkod. Og ang Anak naglingkod diha sa trono sa Amahan. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Dios dili nako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak, nga nagatabon kaniya. Nangutana ako kang Jesus, kang Jesus, unsa gyud ang dagway siya ang Amahan. Og siya mingon, ang dagway sa akong Amahan, sama ka na ko. Apan dili ikaw makakita, kay kung ikaw makakita, ikaw mawala nining kalibutan na. Sa ato pa mamatay ang tao, makita sa Amahan. So din ni mga kaigso ato nakita, nga ang Amahan persura, pero di lang niya makita. Si Jesus persona kaya nakita ni Ellen White. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early writings, page 77, na yun si Ellen White. Kanunay na ako makita ng persona sa Dios ni Ginoisos, mahilig hugmaon. Maong nangutana ako, unsa gyud ang dagway sa Amahan. Og si Jesus na yun, I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo ka na ako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong Amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsoonan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna sa Spiritual Gifts, Volume 1, 1858 kini. Nag-ahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nagahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsoonan, kanunay niyang giskutan ng Amahan o Anak,
mo'y naghisgot, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa naguna ng mga tulog ka kapitulo. Naguna nga tulog ka mga kapitulo, mga kaigsunan sa spiritual gift. So wala maghisgot o balaan espiritu. Apan ang sunod na chapter, mga kaigsunan, meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, niyatong 1850, daan na siya naghisgot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo kapersona. Karon, sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita nato mga kaigsunan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877, the Son of God was in the form of God and thought it not robbery to be equal with God. Okay? So diha na mga kaigsunan ang persona ni Ginoos. Ugo niya ni Ellen White, tungod kay si Ginoos nagsuluban sa lawas sa kabus ng mga tao, maaron na kita iyang mamaluwas. Bus sa mga kaigsunan, kini mao ang nagpakita mahitungod sa dagway sa Diyos. Ugon niya mga kaigsunan, ngatong 1877, atong makaplagan mga kaigsunan nga nagsulat si Ellen White ngatong ni E. Wagoner ug ni E.T. Jones ngatong 1887 nga nagingon, "Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God." Kay mismo si Wagoner ug si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Ginoos, dili sila katuo sa divinity of Jesus Christ. Apan niining 1887 mga kaigsunan, nagpadala na siyang sulat mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsunan, nagyong si Ellen White, delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini nga pangunahuna, mga kaigsunan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan ng mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna. Apan mga kaigsunan, yung si Ellen White, it cannot be entertained without the most unwarranted wrestling of the scriptures. Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna kay walay suportar gikan sa balaang kasulatan na si Kristo dili Diyos. Okay? So, imong makita nga mismo sa mga sulod sa mga Adventista sa pioneering days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao, dili Diyos. O dayon na ngayon si Ellen White, "None who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption." Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos, dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunauna. Kay nagkainanay na mga kaigsunan, og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsunan, "So wala pa makasulod ang sala, adunay kalinaw og kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Diyos, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa karakter, usa sa persona." So mga kaigsunan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan ug ang Anak.
Pero tanawa sa unahan, mga kaigsunan. So ato magkaplagan, mga kaigsunan, ni Ellen White, that Christ equally with the Father, equally with the Father, all heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White ka na ngayon, na dito sa bukid sa Sinai, katong na ngayon, I am that I am, ako mao ako. Nagayon si Ellen White, sa iyang sinulat, that I am, is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. Dere na ta. Special Testimonies for Ministers and Workers, 1897. Nagayon si Ellen White. Ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig na malisod na kininimo mapugnan o imo lamang kining maalkontrahan pinaagi sa dakong gahum sa balang espiritu na ikatulo ka persona sa pagka-Diyos. Mga kaigsuunan,

ni ana 1897 ni barog na si Ellen White. So wala niya alkontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karong mga kaigsunan imo nakita nga sa sinugdanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka Dios ni Kristo. Wala maghisgot sa Holy Spirit. Wala. Aparining panahuna sa 1897 ako yung basahon mga kaigsunan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos mga kaigsunan ang Espiritu. Third person of the Godhead. Dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili kini igsoon presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili ang balang Espiritu is the third person of the Godhead. Mahinaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsuna na to nga ni Alcuntra ni nga pagtulunan na. Sunod, ayan na pong gibalik mga kaigsunan nga si Kristo Diyos ngayon. Ang iyang kinabuhi, wala kuha agikan samahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na itong kasiguruan ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusan. Sunod, and the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of Ages, year 1888, page 671. Ogang Espiritu ng balaan, maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa mga kaigsunan, nag-iwan si Jerimun sa iyang research. There is a clear progression from the simple to complex. Makita na ito nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kaayo. Nga si Ellen G. White atong makaplagan nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as he received additional light. Nitubo, mga kaigsunan. Sumala sa dadugang nga kahayag ngadto kaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema na itong panahon na usab, nga gialkontra ni Ellen White, si Dr. Kilom. Pioneer usab kini, nga iyang pinaiskwila pagka-doktor. Kaya nagpublish siya og libro og The Living Temple. Ngayon, pagtulong ng mga kaigsumang, ang Diyos, dili personal being. Apat ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanong, ang Diyos na adiha. Dili lain kay sustaining power niya. Dili, kung dili, na siya adiha. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature. Nasa diha sa maong kinayahan. Busa mga kaigsunan, ang problema manggod, kinayon si Dr. Kilog, na kinayin na pangunahan na may tuts pagka-Diyos, ni Uyon si Ellen White. Manong yal kontra ni Ellen White, mga kaigsunan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka-Diyos Godhead. Diha na, Ikson, kay iyang gyal kontra ang pagtulong na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature. He is not outside the nature. So mga kaigsunan, daan ang pasidan sila ni White, nga inyo ng bantay na pwede nato na ipadako tungod kay wa naman itong libro karon, wa naman na inyo na ito, nag-usariya, wala na nagsamok nini nga higayon na busa mo ito, Ikson nga si Ellen White nagingon, na ipalayo na ninyo kay makadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon, Ikson, out sa pagtubag ni Ellen White, nining impersonal being sa Diyos
nga gisulat ni Dr. John Kilog. Magpadayon kita. Okay. Special Testimonies, 1905. Bago na, 1905. The comforter that Christ promised to send after he ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of Godhead. So ang maglilipay nga gipadala ni Kristo ngayang gisaad sa riyang misaka sa langit, mong Espiritu sa kinatibuk-an diha sa pagka-Diyos. Sunod. It's on. Special Testimonies, 1905. Okay. Spiritual Testimonies, B07-63. Morning reference. Ako yun yung basahon verbatim. There are three living persons of the heavenly trio. Tanaw ang pizza, 1905. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi ng mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og Balaang Espiritu. Igsoon si Ellen White, wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa nag-ingon si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Igsoon, trio. O ang pangalan ni tulo ka mga dagkong gahong mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsoonan, makita ni mo nga tataw ng yun kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven. Sariya nga kita nakadawat o bautismo. Gidawat nato ang bautismo ni Ginoos. Kita igso nakadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak, o Espiritu. Ugon niya mga kaigsunan, atong padayon. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247 to 248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all. Blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity. A distinct person, yet one with the Father. Al-kontra na ni Ellen White ang kan John Kilog o katong mga huna-una nga si Kristo dili Diyos nga si Kristo gikan pa sa eternidad naana siya. Busa mga kaigsunan ni ini nga ang mga linalang dito sa langit nagasimba usab ni ining bugtong anak na mo si Jesus. So karunig son ang pagtulunan ni Ellen White mahitungod sa Godhead mao, iyang gisupak ang katong panguna-una nga ang Trinity na pagtulunan bisag imsa nga mga pagtulunan basta Trinity o sara. No. It's own daghang klase nga Trinity. Ha? Busa, iyang gisalikway mga kaigsunan nga naay nagtuo nga Trinity ang problema kay dili sila mo to nga personal being ang God. Nga sila nagtuo nga ang God is formless, intangible, impersonal being, or simply a force in nature. Mao na yung kang Dr. Kilog. Nituo sila og tulo ka persona, pero ang tulo ka persona are what? Formless, intangible, impersonal being, simply force in nature. She calls this book spiritualistic theories. Karunigson, sa diyan nga ilang

ning Godhead nga kaigsunan, ang Godhead ng Ellen White, tulo ka persona nga langit nun. Usa lang sila sa nature, character, purpose, and love. They are one, but not one in person. Kini mo'y nakalibog, igsoon. Kini mo'y nakalibog. Tulo ka persona apan usa sa nature, character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghuna sa unang mga panahon, mga kaigsoonan. Huwag na ngayon si Ellen White. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog ni ining pagturunan sa tunis, ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man, nga espiritu man, konsepto na nato igsoon. Na basta espiritu, moral lang siya hangin. Paminawar kayo si Ellen White. Paminawin niyo. Acts of the Apostles, year 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka na to. Kay dili na to kaya na atong masabtan, atong ma-define unsa ang balaang espiritu. Basta lang nag-ingon si Jesus na ang balaang espiritu nga mao ang lain nga maglilipay, iyang ipadala kay siya mao nagdala sa espiritu sa kamatuoran nagikan sa Amahan. Ug dayag kayo nga balaang espiritu mao nang magagiya sa kamatuoran kay dili siya magasulti mahitungod sa iyang kaugalingon. It is not essential for us to be able to define what the Holy Spirit is. Mao man ang problema. Kay naay mga tawo nga gusto gyud lang tugkaron unsa nang Holy Spirit. Nganong na persona naman eh? Nganong ikatulo naman nga persona? Na Holy Spirit ra man siya. Di nato na not essential nga ato nang tugkaron. Ngano man ni ara mga kaigsoonan, Acts of the Apostles, year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo nato, nato ng pag-ahiskutan ng balang espiritu siya ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawan, ninyong utok mito sa balaang espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha nga nakadawat mo o explanation sa Dios may tungod sa balaang espiritu. Nga nagingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries, arika ko sa ubos. Regarding such mysteries, which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, og mahitungod niya ng misterius sa kinayahan sa balang espiritu nga wala gipadayag sa Dios. Hinungdan nga di makaisplikar ang tao na giyon si Ellen White. Hilabihan kalalom sa pagsabot sa tao tungod kay di mangyod nato masabtan ang nature sa balang espiritu. Nag-ingon si Ellen White, mo niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom mo'y bulawan nun. Mag-alagad na lang tanin lang ito magsigig o tingkay anang balang espiritu. Kadi na nato matungkat. Mabitaw nga naglibog mo diha, nga nung persona man eh, nga espiritu man eh, mauna yung misteryo. Ha? Tanawar ha? Gihusay na sa iglesia o ang gidawat nila, mutugyot sila nga ang Diyos persona, Amahan, Anak. Pero ang Espiritu, di yun nila madawat ka persona. Nagiro si Ellen White, persona na na.

0: Di ni mo madawat nga persona ang espiritu kay ang atong konsepto, ang espiritu galuto lutaw ra na siya. Ha? Wala bukog, wala hunod mga kaigsunan. Nagayon si Linoet regarding such mysteries which are too deep for human understanding. Hilabing kalawang na di matugad sa pagsabot sa tao. Silence is golden, hilom na kadiha. The office is of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Na? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin. O saan pagkumbikto, anong influensya? Ha? So mga kaigsunan karon mutapos na ko. Apan ko gusto mo tapos nga dili ko mo re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body, but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto yun nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala siya lawas nga kanang fixed. Muna kita o corporeal body. Kini nga itong lawas, mauna ni. Di pwede mo ingon, di ko makita ninyo. Makita yun ko, bisaw-saon. Di ni mahimo. Di ni mahimo nga, mo ingon, ako mulutaw sa hangin. Di ni pwede. Because our body is fixed. Fixed kini. Dependent kini sa law of gravity. No? Di ni mulupad mga kaisungan ay law of gravity. Fixed ang atong lawas. Corporal body, mauni. Mauni, ang corporal body, kini, actually. Di na ni mausab-usab. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung na siya fixed body, mga kaigsunan, nagpasabot na siya tungol. Naitinay. Naipantog. Ha? Unsa pa? Naibaga. Busa. Kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapit nga walay hangin. So di na pwede ang Diyos maadto bulan, kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaadto ang Diyos sa Mars, tungod kaya ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaadto rin sa dapit nga walay oxygen. Nga naman, mo-adjust ang lawas. Muna ang itawag, assume body. Ayaw ninyo limitihang Diyos nga ibutang ni Muskahon nga din si Kalihok. Unsa mo tipasabot sa assumed body karang iyang gisagup nga lawas. Dili permanente. Ang iyang lawas depende sa katuyuan o panginahanglan. Ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Ha? Karang balang espiritu, ayaw ninyo pugni ka persona na. Na siya assumed body o gusto siya. Na kay persona siya. Apag kung di siya makita kay espiritu siya, di ta magbuot. Because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos. Bato nga mao si Kristo. Gamay na tingog nga mao ang balang espiritu. Kita mo na iso. So it's on. Mo na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginawot ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apa naghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia, kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno yung kuno, giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipaligun lang sa General Conference. Kagikan sa 1846. Pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsunan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na ka na. Nagipaligun na. So it's on. Kini nga itong mangugisgutan karon, mga persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din na itong matugkan ang misteryo sa Diyos. Kaya ang atong gihilabtan, ang Diyos absconditus. Kaya kung ang atong gilalisan ng unta, ang bahay sa pagka-Diyos nga gitawag na to, Diyos revelatus, masahin na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos absconditus, mismo ako. Mabito nga dugay yun ako nag-isgutan kaya di ko gusto mag-isgut kay mismo ako, di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Igsoon. Ang akong major is systematic theology. Apan di na ako matugkad ang kalahom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na ito matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness, nga usara ka persona aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Tones, nga mahanrag yun o anak, kway labot ang Espiritu, kaya Espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato laning mga pangagpastanan. Wala inclusive conclusion mga kaigsunan. Wala. Pulos ni banta-banta, tagna-tagna, mga pangagpas. Unitarian or Oneness? Only a guess. Trinity or Tones? Only a guess. Trinity is only a guess. Ano man? It's a mystery. Dili ni pareha sa adlaw ng populay ng muihap lang ito 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mauna na. Ha? Dili ni ingon ani nga doktrina, mga kaigsuran. Pag yung mga kanang mahugaw ang baboy, dili na ni igsun, naklaro yun kayo. It's not a mystery. Ang panigsun ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko nga maghangyo kaninyo. Ayaw mo pagsulay, pagtugkad. Labi na sa balang Espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang Espiritu, lalong kining nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y balaanon nga punto, igsoon. Busa akong balikon. One is Unitarian. Banta-banta na na, igsoon. Pangagpas na na. Trinity, Tones, pangagpas na po na, banta-banta. Trinity, pangagpas na na, na pastor, pulos na. Kung saan mo na nanay, wag yung teka, siguro, paminarugod mo. Abanalan ka na ko. O sa atong iglesia, ng atong gibarugan, Trinity, alang ka na ko, is the best guess. Bona yung pekala, super pinakaayo, nga pagbanta-banta o pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White, iyang gisuportahan kining baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace and His Media Ministry, ni Barog sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan, nibarog ako ni ining pagtulunan kay si Ellen G. White. Mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, mao kini ang gisagup sa General Conference nga mao kana ang naana sa atong fundamental beliefs. Mao nang ayaw mo guna-una, unya ako sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbun raman din na sa General Conference. Igsoon. O sa pamayos mo na ito nini. Nga humana naman si Illinois na gingon. Nga ang persona sa Diyos tulog. O gambalang espiritu persona. Ikatulong persona. So, sa pagtapos ako magingon ka ninyo. To know the persons of God is not our salvation. But Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan. Tugkaron ang anak. Labaw na yun nga tugkaron nga tungod sa nang espiritu. Nga nahin mo naman persona nga espiritu mang kana. Nga nung na persona. Igsoon. iyan ang designation, iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot nga hangin ra na siya nga naglutaw-lutaw. Kanang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa yung sunog, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makaluwas ka nato. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Diyos, tulo ka persona. Ato man na yun, Diyos bang aman? Diyos. Diyos bang anak? Diyos. Diyos bang espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bago o sara. Usa ang Diyos, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari. Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mao ang espiritu. Og ang espiritu, dili mao ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, anak, o espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, usa region. Pero pila ka sanga, tulo. Legislative, mo ng Kongreso o Senado. Ha? Executive, mo ng Office Presidente nga mao'y mo implementar sa balaod nga gibuhat sa Kongreso. Dayon, unsa pa, Judiciary, Supreme Court, o ang mga huwis, mga kaigsun, mo ni mo interpretar sa balaod. Tanaw ra igsun. Usa ka gobyerno, pero wa magkarambula. Ang tigbuhat og balaod, Kongreso o Senado. Ang tig-implementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mga, ang mga kapulisan, army o ubang pa, naasa ilalom sa presidente. O kunya, kay nagkarambula man ang mga tao, unsang balaod, niya ang judisyari, hukmanan, nga maong interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod ni ining legislative? Ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usara ang gobyerno. Unsa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usara ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod ba lang kay naay judiciary nga usa? Dunay par legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala mga kaigsoonan. So niini maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naas tunga usa. Di na ta magdebate usara ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahum na super nga gamhanan, dunay responsibilidad gihatag sa amahan. Dunay responsibilidad gihatag sa anak. Dunay responsibilidad nga gihatag sa anak. O kining tulo are united sa katuyuan, usara ang ilang character, usalang ang ilang nature, o usalang ilang purpose, o usa ang ilang gugma. Manginaut ko nga kinina ka pa, tinaw na ka na itong mga guys. Akong balik ko na ito si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na ito diha. Muhapa ta sa atubangan ni Ginusos. Kaya diha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayon. Dili na ito matugkan ang misteryo sa Diyos bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang mystery sa Diyos, mga kaigsunan. Kaya akong balikon ang ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkad na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkad yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos. Kaya di na siya labaw ka nato. Huwag akong kutloon sa pagtapos. Ang usa ka Latin nga sinultian, which I believe It was written by Martin Luther, if I am not mistaken. Finitum non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capire infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Mga po kita sa pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahom ang nagunit na inyong universo, Amahan, Anak, o Espiritu. Dili namo matugkad ang inyong pagkatulong na persona. Mubo kayong among pagsagot. Apan among sagupon ang itambag sa imong magsusulat nga sa Ellen G. White nga naging mo, ng pagtugkad sa misteryo sa balang espiritu, lalum na dili masabtan sa tao, busa ang paghilom bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo imong misteryo. O balang espiritu, dugangi kami sa pagpasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon, na dili lamang ikaw sa ka-omnipresent presence, apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoonusab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala daw lisod kaayo tungod kay Samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gyud na kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios dunay kahibulungan nga tubag ni ini naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

mga kaigsuunan, ang tao nga masudla na sa Espiritu sa Diyos, mausab ka ng kinabuhi-a. Usa sa importante kaayong buluhaton sa balaang Espiritu. When introducing the Holy Spirit, Christ called him another parakletos, a Greek word which means helper, laing katabang, comforter, counselor. Ang meaning sa word nga parakletos, mutabang kanimo sa panahon sa imong pagpanginahanglan. Mo humpay sa kasubanan nga gihambin sa imong kasing-kasing. Mo umol sa imong hunahuna sa talambagan nga maayo ug ikaayo. Ug muhimo sa buluhaton sa paglaban kanimo ingon nga ikaw karon sa naa sa hukmanan ni Kristo. Imo siyang manlalaban maunay mga buluhaton sa balang Espiritu. Ang Parakletos, he is our helper, he is our comforter, he is our counselor, he is our intercessor, he is our mediator, he is our advocate. Meaning, wala na'y devil nga maka-condemn kanimo, bisan pag iyang itulisukon ikaw, ingon ana ka, daotan ka. But when the Holy Spirit is there, the Holy Spirit will stand on your behalf. The Parakletos, mediator, advocate. He assists every single believer as intercessor, mediator, and helper. Christ presents us to God and reveals God to us. Similarly, the Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebrewanon, Jesus, versikulo 29. One of His greatest contribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga Gracia, kanang Gracia God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy ug pabor kana sa Dios nga dili gyud unta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos libre bisan pag dili ka takos 1 Corinto 15 versikulo 10 kana. Now the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Ginganlan siya ang Espiritus Kamatuoran, Juan 14:17, Juan 15:26, o Juan 16:13. Ang iyang function, balang Espiritu, include bringing to you remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni ana sa imong huna-huna. Kay kinigong tao, mga igsuon, ang tindensya gyud sa tao mahikalimot, labi na gyud kung nag-atubang siya sa tintasyon nga hilabihan ka-attractive para niya nga ang builo sa udyok sa iyang mga unod mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit, through your conscience, will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinom dumanta niya, mga kaigsuunan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tao gud nga masudla na sa balang Espiritu, gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing, unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga matun bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti ana niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pag sulti, sik, inchik, tagiyas tindahan. Nangayo si boss, duha lang kuno ka butilya sa beer. Wala yun sik nga makabalibad, nga matun siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanang bugoy anang dapita.

naun sa manang mga panahon ni abot mga igso na minaw siya gwali sa pulong sa Dios na konbertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, napulos niya mga itoy-itoy sa una. Ina siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko anak karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naa kay nakit ang maayo diha, dili di ay nini, dili po di ay minimo bahinan, pasagdan lang di ay minimo. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbertir ko, nagalagan na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog. Karon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan. So nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun nga tuba ug ang mga baso ni andar namang yun ang ilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan namang ka sa inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Unsa ba nga, pag-ingon amo sa kang bautismuhan karon gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humod ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ugmilingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya, unsang ninggibuhat sa mga tao sa ako, paningkahan ko raman ni sa una. Ilaning nahimo sa ako kurun, nahinumdum siya, iya raman ng mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigun siya ang iso, karun gibautismuhan naman siya bahal. Apa na hinumdum siya, kung manumbag siya, di gini mga kabig ni mga tawana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin siya ang kinumo o pagpanggahi siya ang apapangig. Nipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo nga murag tiriglama. Hinumdum mo atong RCPI kaniadto. So wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una, naay panahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan nga inigugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya sa diyang gibubuan na siya sa bahal. Mataon-taon pa. O niya, usang pipa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga igsoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahe lang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang dalunggan sa gibubuan siya sa pugnaong bahal na basa ang iyang barong na humud ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigida niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang isulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo unsa na ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kung maabtan ka mong pasulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mong mapukan. Muna ay 1 Corinthians 3:13, dili naman na niya malitok ang balang espiritu ni Impris kaniya. I-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit, help him, and before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug, bug, bug, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug-bug-bug, abin niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilwa man? Wa man siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siyang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba, og ang ilang mayor nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasi ni. Uy, batasan ni matawa na kayang iyang mayor, iyang maninay, maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na na muinom karon, nahibaw na mong Biblia na nang iyang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, he's a changed person. Not only does he bring the message about Christ, he brings the very presence of Christ into that person.
Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home. Ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Diyos. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna'y sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit apan karon nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga ni atong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya mo'y presensya gyud ni Kristo diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang Espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nganong dili ko ganahan? Kay matud pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano o dunay party nga naay plano, duna po'y oposisyon nga sigig upos kaniya. Munang matud pa nila, sa political world, aron kuno mahimong healthy ang demokrasya, ligon ang oposisyon. Na panon sa may trabaho sa oposisyon? Bisang unsang maayong plano sa partido, ruling party, i-oppose ka na niya. Higala, para na ko. In God's movement, in His church, we do not need opposers. We need people who cooperates. We need people who support the program. We need people who wanted to be one in purpose with the motive and mission of the church. And it is the work of the Holy Spirit to do that kind of control inside the church. He leads the church accordingly, fully in line with the Bible. Now, the Holy Spirit also equips the church with special gifts. Mabasahan na nimo sa Ephesians chapter 4, sa 1 Corinthians chapter 12, o sa Romans chapter 12, ang spiritual gifts. Spiritual gifts, gitawag na siya spiritual gifts, kay mga hiyas o mga gasa ka na sa mga sakop sa iglesia. Sa Bible, gud gitandi ni Paul ang church as a body with many parts. Apan ang different parts of the body, they are harmoniously doing their activities in such a way that they build up the body. They build up the church. That's the work of the Holy Spirit. Siya ay naghatag sa lain-laing hiyas, siya ay naghatag sa lain-laing gasa, apan ang tuyo sa maong gasa, mao ang pagpalig-on sa buhat sa iglesia, ang pagpalig-on sa ministeryo, kay mauna ang function sa church, and it is the Holy Spirit who affords those gifts so that the church can function very effectively. In the Old Testament times, the Spirit of the Lord came upon individuals, giving them extraordinary powers. But in the early church as well, it was through the Holy Spirit that Christ bestowed His gifts on the church. That's why we have forwarded the work this way. Nganong naingon ini kakusog ang buluhaton sa Ginoo? Because the Spirit guides the church. Now, He fills the hearts of believers. The infilling of the Holy Spirit, transforming us into the image of God, continues the work of sanctification begun at the new birth. Meaning, sa dihang nakabig ka, gibag-o sa Dios ang imong kinabuhi, pinaagis gahom sa Espiritu nga maoy nagagahom sa kahiladman nimo. Og magapadayon ka sa pagtubo, espirituhanon ang mga tao na sa imong palibot, makaingon yun na usab gining tawana. Og by the way, mauna ang paagi nga ang imong influensya makahagit sab sa kaikag sa imong mga kaubanan sa pamilya. Bana baka nimo, anak baka nimo, ginikanan baka nimo, kaparintihan baka nimo, sa diyang nausab ka, nag-agi ka nagkakumbirter, ang kinabuhi nimo nga bag-o nga gigaman sa Espiritu, makita sa ubang tao, ug makapaikag kanila, nga buot silang magpakisayod, unsa may nakapausab nimo. And finally, brothers and sisters, He fills
the hearts of the believers. The Spirit is vital. All of the changes Jesus Christ effects in us come through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. As believers, we should be constantly aware that without the Spirit, we can accomplish nothing. But with the Spirit of God, all things that we desire to do, all things that we desire to acquire, they are within our capacity to reach, because the Holy Spirit is dwelling in our hearts and living in our lives. I invite you, allow the Holy Spirit to come into your heart, into your mind. Let Him rule over you. Panahon nga ikaw nang inahanglan sa pagpahinumdum, dili gid siya mubiya nimo, siya ang mopahinumdum nimo. Gani ko nangita kas ka matuoran, siya ang mugiya nimo, because that's part of the work of the Holy Spirit, guides you into all truth. Ang pagbutang lang diha sa imong kasing-kasing ni anang feeling of hungering and thirsting for the Word, that's the Spirit planting that kind of feeling in you, hungering and thirsting for the Word. Ug hagiton ko kamo, we are going on with that exposition of the guidance of the Holy Spirit in our lives through our study, as we present to you what we believe and teach, the teachings of the Bible. We call the fundamental beliefs. We have done our fifth in our 28 fundamental beliefs. May God's blessing be upon you, and I look forward to joining with you again tomorrow in our fundamental beliefs number 6, ang beginning sa second subtopic sa atong 6 subtopics sa fundamental beliefs. Na human ato ang doctrine of God. Tomorrow, we will study the doctrine of man. We will begin with fundamental beliefs number 6, the creation of man. God's blessing be upon you all. Let us now give our meditative hearts again as we listen to the gentleman singing our theme song, Jesus Still the Answer.

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin na mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng amin pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via GSA Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa Mayburias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong kapuluan. And also our friends all around the world, Dok, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dok, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Dok, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mithiin ito na itong bagong taong ito, panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Doc, ang isang bagay na talagang kina-excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Doc yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge yon. Nag-start kami nung December at mag-end yon ng February Doc. Sa aming dalawa, kailangan very youthful yung aming mga itsura. Kaya paghandaan nyo po yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyo pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang
1: actually,
0: atin pong mga itsura.
1: Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba do?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong, at lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng tatlong buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh, madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para Masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman nun, Dok. No, talaga, totoo
1: natin.
0: Yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito. Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
0: Totoo. Hindi,
1: kung ayaw nila, di, at least nagawa natin yung part natin.
0: Na ibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay. Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila?
1: Yung isa pinakain ng hindi natural o flesh, yung isa pinakain, ibang-iba yung vegetarian.
0: No, ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin. Na pagkakasan tayo matutong kumain ng tama, ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam niyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga hanggang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako pagpasok na pagpasok pa lamang ng bagong taon. Meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladden, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladden, sumasakit ang ganito ko, may gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nako, mahirap 'to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya Dok, simulan na natin.
1: Yeah, actually ang pagkain kasi ito yung talagang numero unong atake ng kahawa eh. Dito
0: yes.
1: Tayo dadalhin eh. Kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan o physical at sa ating moral na pangkalusugan. Eh, ayaw ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay eh, diet and spirituality. The relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan at ating pag-aaralan talaga, ayaw ng kaaway talaga na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo yung bagay na ginagawa mo na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
0: Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin no, sa atin pong mga manonood. Kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo. Ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ang ating pong mga katawan.
1: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming opposed dyan.
0: Yes.
1: Yung word kasing reform sa English, eh, parabang very ano yan eh. Intriguing or
0: yes.
1: Something na parang masakit pakiramdam ang
0: pakinig sa iba.
1: Nararamdaman. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improvein yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong chapter at page 32 ng Council on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latterine. Pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh. Bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na hindi ka tablan ng pitong salot.
0: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
1: Eh kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sanlibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latterine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, The failure to follow sound principles has marred the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
0: Sa atin.
1: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka?
0: Hindi doon.
1: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang sasabi, council lang yan? Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
0: Yes.
1: Kaya nga napakalaga, kaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventist Home 252, mayroon akong magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
0: Yes.
1: And dito naman sa character natin. Mm-hmm. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
0: Totoo.
1: Kaya may pagkain nakakabait eh. Mm-hmm. At may pagkain nakakasungit. Mm-hmm. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, differentiate yan, lugi tayo dyan. Mm-hmm. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh wala namang masamang magpaalalahanan.
0: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manong.
1: Sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, mm-hmm. Converted into blood, become part of the being.
0: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
1: Nagiging dugo.
0: Nagiging dugo.
1: At nagiging part mo.
0: Oo.
1: At part ko.
0: Yes, yun na yun.
1: Eh yun kung kinakain mo yung animals, ano ka?
0: Yun ka.
1: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
0: yun ay dumadaloy sa katawan.
1: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala yung gamot.
0: Yes.
1: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
0: Ayan.
1: Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
0: Para kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo
1: okay
0: sa atin pong mga manood.
1: Kailangan talaga ipaalalahanan. Mm-hmm. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. Mm-hmm. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. Mm-hmm. At yung dugo mo, magiging katawan mo.
0: Yes.
1: O magiging, kaya hindi ba sa DNA? Mm-hmm. Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Mm-hmm. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko uli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Mm-hmm. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nakakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
0: Amen.
1: Hindi nasakitin siya.
0: Yes.
1: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
0: Amen.
1: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight. Mm-hmm. Kahit nga yung pagpapayaman eh, walang instant.
0: Totoo.
1: Maliban tumama ka sa loto eh, bihira naman
0: instant
1: yan.
0: Instant yun.
1: Ibig sabihin ng pagpapaasenso, you really have to work hard.
0: Yes.
1: At kailangan mo ng patience. Mm-hmm. Sacrifice.
0: Uh-oh. Long suffering.
1: And discipline.
0: Totoo do.
1: Focus. Mm-hmm. Ganon din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan, ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka, kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumabrabaho ko ng todo-todo? Kinukwenta ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung gagamitin ko pang negosyo.
0: Uh-huh.
1: Tinutukan ko. Mm-hmm. At habang kumikita ka, take advantage ka.
0: Yes.
1: At huwag mong galawin, ipunin mo muna. Mm-hmm. Hindi magyayabang ka kaagad.
0: Totoo.
1: Hindi ka pa talaga solid. Pumaporma ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyari, nauna yung forma.
0: Yun lang.
1: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience.
0: Mm-hmm.
1: For example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad. At pang-regulate lahat ng metabolism, ng, mm-hmm. ng digestive system, and so on. Panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
0: Eh, wala.
1: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They
0: Oo.
1: Work very hard.
0: Yes.
1: I've been there.
0: Oo.
1: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Anong okay
0: Tama
1: lang?
0: Na to.
1: May part tayong gagampanan.
0: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, kailangan paghirapan.
1: Have to work hard.
0: Yes.
1: Walang makukuha mong isang bagay na ganun lang kadali.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
0: Totoo.
1: May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of health.
0: Yes, ang dali-dali, new start.
1: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
0: hindi madaling araw.
1: Huwag naman yung alas 12 na.
0: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
1: Eh, hindi, mahirap pa magpahinga. Yan nga yung gift sa atin. Eh. Kaya nga binigay yung araw eh, para
0: yes.
1: matulog ka. Na umara magtrabaho ka.
0: Totoo.
1: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
0: Mm-hmm. Ayan, totoo yan. Alam mo, Doc, saying that no, sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya at nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapag bigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive
1: ito
0: mo.
1: Itong health eh. Kasi
0: yes.
1: nung nasa Amerika kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
0: Yes.
1: Eh nagkasakit yung misis ko.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot
0: buy anything.
1: Buy health.
0: Yes.
1: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
0: Totoo.
1: Maubos lahat yung naipon mo.
0: Mm-hmm.
1: At nung ang misis ko gumaling sa pagsunod, sa aklat na ito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ang sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga ng walang pamantayan, ng 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
0: Totoo yan.
1: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan at ibinigay sa Seventh-day Adventist Temple. Ang pinagtatatako, nasa atin yung kayamanan na ginto na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
0: Yes.
1: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman.
0: Mm-hmm.
1: But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
0: Totoo.
1: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health.
0: Mm-hmm.
1: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome so, niya lahat ng pagkain.
0: Yes.
1: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
0: Totoo.
1: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kahit anong bagay dyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days,
0: mm-hmm.
1: it will become your lifestyle.
0: Amen. Totoo, Doc.
1: Part ng buhay mo.
0: Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Ito po sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Doc? malinaw yon na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of health.
1: Yeah.
0: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung

0: Para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
1: alam
0: natin
1: mo,
0: siya ng malusog.
1: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman sa isang tao na obese?
0: Ano, masakit man to, Dok, pero...
1: Tignan mo na, walang magagawa tayo.
0: Pag matakaw ka.
1: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
0: Sobrang laki mo na. Na
1: ano yung malaki sa kanya?
0: Yung chan.
1: Ayun. Ito palang sakit na ito. Mm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
0: Yes.
1: Kaya we should not be proud. Kasi noong unang kapanahonan kasi, pag malaki ang chan, ang akala ng tao mayaman.
0: Totoo, malusog ka.
1: Pero hindi pala. The more na malaki ang chan mo, umiiksi yung buhay mo. Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo, may chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka, pati memory damay eh.
0: Totoo yan.
1: Kaya, napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
0: Totoo.
1: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
0: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon. Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
1: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinisekreto kasi eh. Hindi ako payag sa ganun eh. Pag magandang bagay, dapat
0: yan ibahagi.
1: Yan ang gossip mo.
0: Yes.
1: Yan ang imarites mo.
0: Ayun.
1: Ito pa lang twice a day, marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
0: Amen.
1: You can reverse the aging process by just doing it. Eh, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
0: Totoo.
1: Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gastos niyan.
0: Yes.
1: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
0: Yes. At ipapakita natin yan sa kanila.
1: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga. Plat na plat ang akin tiyan.
0: Wow naman!
1: Kumisa, nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko, sa edad ko nito, nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
0: Yes.
1: Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
0: Yun!
1: Eh, ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
0: Talagang ano?
1: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Ayoko mapunta sa ospital.
0: Totoo, Dok. Diba?
1: Yan ang isa sa commitment ko. Ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
0: Yes.
1: Pupunta ako ron, dadalaw.
0: Dadalaw lang.
1: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
0: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating pong mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
1: siyempre... Nakakaawa eh, yung emosyon mo eh.
0: Yes. At saka alam mo, Dok, naalala ko na naman
1: pa ron, yung... Tataw, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayarin namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
0: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
1: Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month?
0: Ang mahirap pa nun.
1: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
0: Yes.
1: Dahil tayo rin epektado dito.
0: Totoo.
1: Eh gano'ng karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
0: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
1: Eh samantalang mag-vegetarian ka, ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
0: Ano do?
1: Wala silang gagamutin.
0: Lugi ang ospital.
1: Problema na nila yan.
0: Oo nga.
1: Mas maganda yung nagsara yung hospital dahil walang magamot eh.
0: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
1: Eh, siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
0: Yes.
1: Eh, kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
0: Oo, totoo.
1: Sila yung yumayaman.
0: Yes.
1: Eh, just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They are talking billions and billions of dollars ang kinikita niya. Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
0: Lisensya.
1: Oh. Sila yung taga... ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
0: Totoo, Dok. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan
1: dito sa kaalamang pangkalusugan. Actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
0: Yes.
1: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing. O yung detoxification.
0: Yes.
1: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo. at yung tinatawag na iba't ibang may ng katawan ng tao. Mm-hmm. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Mm-hmm. Binanggit din yung flesh and spirit. So, ibig sabihin, kasama ang physical. Mm-hmm. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon sa mga natural medicine, mayroong panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system.
0: Amen.
1: Eh bakit hindi natin i-avail?
0: Yes.
1: At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka mapapasok ng pagkain marumi sa loob ng katawan mo, walang panggagalingan ng sakit.
0: Amen.
1: There's no such, it was created and given by God that human being should enjoy the life that we have.
0: Totoo do.
1: That we might enjoy it
0: yes.
1: in a daily living. Mm-hmm. Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
0: Yes.
1: Just imagine sa edad ko nito, wala akong maintenance.
0: O di ba ang sarap ng ganun do? Gusto niyo po ba ng ganun mga
1: kaibigan? Alam maintenance ko? Pag-isang sobaga, sabaw ng buko.
0: Amen.
1: Green juice.
0: Amen.
1: Lemon, water.
0: Aba.
1: Pero mainit siya.
0: Iyon, maligamgam.
1: Hindi maligamgam, medyo mainit.
0: Aba.
1: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
0: Mm-hmm. Ayun.
1: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung digestive system mo, ipiprepare niya.
0: Ayun.
1: At nagdi-detox din ito.
0: Yun, malilinis talaga.
1: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
0: Ayun, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso na po
1: natin. Eh, panglinis na yung lemon sa umaga.
0: Yes.
1: Blood purifier yan
0: Yun. Oh. Kasi alam mo, Dok, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis? Simulan
1: ikaw ba
0: natin,
1: kunyari,
0: Dok.
1: Tagalinis ka. Mm. Yung mga bisita mo, o anak mo, pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman wala ka nang ginawa kundi maglinis.
0: Totoo, Dok. Para malinis yung pagpasok
1: sa bahay.
0: Eh lilinisin
1: yung katawan mo. Papasukan mo ng karne. Mm. Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh, niloloko mo lang sarili mo.
0: Totoo.
1: Maganda, kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
0: Yes, kasi mas mahirap yun.
1: Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
0: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya parang bahay.
1: Naranasan po yun sa isang lugar eh, may mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok. Na dumi-dumi ng paa. Oh. Eh, siyempre siya yung...
0: Taglinis eh.
1: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
0: Oo.
1: Eh, naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila. Flooring namin, tabla. Mm-hmm. Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga. Oh, wax ang ginagamit namin. Mm-mm. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
0: Mm-mm. Tapos putik-putik.
1: Putik-putik. Eh, di mangyayari, pupunas ka na naman.
0: Oo. Oh,
1: oh. Eh, samantala, pwede naman magugas muna ng paa.
0: Yes.
1: Ganun lang naman sa katawan natin.
0: Totoo, Dok.
1: Kaya sipin lang. Sipin mo, magke-cleansing ka. Tapos, iinom ka ng soft drinks.
0: Ayun lang.
1: Kakain ka ng mga mamantika. Kakain ka ng junk food. O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
0: Kaya nga.
1: Kaya maganda both.
0: Yes. Grabe, napaisip ako dun, Dok, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
1: at
0: mga...
1: At isa pang magandang pang-cleansing.
0: Sige, ano, Dok?
1: Pure air.
0: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito
1: tanong,
0: sa atin pong paligid.
1: Ang tanong, may bayad ba?
0: Wala, Dok. Libreng-libre.
1: Eh, pero bakit nandun sa kamay nilaan ang mga... dami ng mga...
0: tao.
1: Tao na gustong-gusto nila.
0: Totoo, Dok.
1: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
0: Yes.
1: Choice yan. Mm-hmm. Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
0: kamay nilaan.
1: Kamay nilaan.
0: Sa mga polluted area. Ayan. Thank you so much, Dok. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Dok. Ito, Dok. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
1: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
0: Ayan.
1: Anong problema, walang side effect yun. Kaya huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda.
0: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
1: Ay, madaming benefit
0: yun. Nagre-relax yun.
1: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
0: Yes.
1: Nagpapa-regulate ng temperature. Mm-hmm. Nire-raise niya. Mm-hmm. At the same time, yung metabolism, gumaganda. Mm-hmm. Yung panunaw natin, lumalakas siya.
0: Yes.
1: At yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
0: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin pong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Dok. Dok, at Ma'am Gladens, ano po yung green juice

0: portable.
1: Oh,
0: I'm not
1: Doc.
0: expert.
1: Naturopathic.
0: I'm just a natural. I'm just an ordinary one.
1: Okay, ayan.
0: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo na lahat. Eh, hindi naman ako ganun ka
1: okay, Doc. Sige.
0: Katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan mo.
1: Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. Mm. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin, at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig.
0: Hindi ka tatabla ng ubo.
1: Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
0: Eh, nandiyan lang sa kapitbahay. Tabi-tabi
1: yes,
0: lang.
1: Yes, oo nga.
0: Eh, bakit hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
1: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
0: but
1: ito
0: anyway,
1: naman.
0: But individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
1: Yes.
0: Kahit ano lang, pwede eh.
1: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
0: alam
1: natin
0: kung
1: pag-aluin
0: bakit,
1: yung ating pong mga
0: alam
1: magulay.
0: Alam ba kung bakit tinawag ng... ang green ay nagre-represent ng blood.
1: Mm.
0: Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin ni magnesium.
1: Mm-hmm.
0: At sa dugo naman, iron. Itong green juice na ito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron, nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung mayroong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
1: Ayan.
0: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
1: kalabaw? Wala do.
0: Okay, binunutan ng ipin.
1: Wala do. Kahit nasa putikan sila, malalakas
0: wala
1: pa rin.
0: Wala akong nakita, nagpa-dentist na ba ka eh. Di wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
1: Parang hindi mo mas maganda pang ipin nila sa atin.
0: Yun nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Uh-huh. Yes! Buti pa yung mga kalabaw. May
1: masunurin.
0: Masunurin.
1: Uh-huh.
0: Eh, tayo mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal. Mm. Lalagyan na sa katerbang maalat.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang sa maging addicted ka.
1: Mm.
0: Pipirituhin ba yan?
1: Mm.
0: Isipin mo, yung magpipirito ka nung pasensyahan, ha?
1: Sige, Doc.
0: Yung mag-chachap ka nung potato. Ano tawag doon?
1: Ah, patatas.
0: O ano tawag nila dyan?
1: French fries.
0: Yan.
1: Naku.
0: Ilulubog yan, deep fry.
1: Naku, Doc, ang sarap nun.
0: Papasok lahat doon yung mantika.
1: Mantika, totoo
0: ano
1: din.
0: Ano tawag doon sa mantikang pinakuluan?
1: Naku. Ano, trans fats na yun, Doc?
0: Ayun.
1: O, di ba?
0: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
1: Naku.
0: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan,
1: mm.
0: dinidiminis niya ang oxygen ng blood.
1: Naku.
0: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood,
1: mm.
0: namamatayan tayo ng normal cells.
1: Naku, Doc, magiging...
0: At epektado ang brain.
1: Naku, ang hirap naman ang
0: ganun. Magkakaroon ko ng memory loss. At may addiction.
1: Ay, totoo
0: makita
1: yun.
0: Mo lang, naglalaway ka na.
1: Oo nga. Kahit hindi ka pagutom, gusto mo pang kumain.
0: Ay, ang ginawa ko, inutakan ko siya.
1: O, paano ginawa
0: alam
1: mo
0: alam namang malulugi ako.
1: Oo.
0: Ay, talaga namang
1: masarap naman talaga
0: ito.
1: Yes.
0: Ang gagawin namin, mag-chachap kami ng potato.
1: I-air fry.
0: Yon
1: air fry.
0: I-air fry.
1: Yon air fry.
0: E, di luto na siya.
1: Oo.
0: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
1: Mm-hmm. Tapos,
0: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
1: Ayan, flaxseed oil.
0: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
1: Nakudok, nagugutom na ako.
0: Tapos alugin mo ng konti.
1: Nakudok, alam mo.
0: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo.
1: Nakudok.
0: Alang guilty.
1: Alam mo, Doc, may mas masarap dyan.
0: Ano, paano?
1: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang maianghang-anghang.
0: Matindi yan. Doc, alam mo. Pambikulana talaga yan.
1: Yes, merienda time na ngayon, Doc. Ang sarap kumain.
0: Hindi, ang sarap yan sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Panahin mo muna iba-ibang vegetables.
1: Mm-hmm.
0: May dressing kang masarap.
1: Totoo.
0: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
1: Yes.
0: Ano pang hanapin mo?
1: Wala
0: tapos may bean soup ka.
1: Oo.
0: Alam mo yung munggo natin?
1: Oo.
0: Ang ginagawa naman dyan.
1: Yung mga lentis natin.
0: Pakuluan mo yung munggo.
1: Mm-hmm.
0: Sa sibuyas, kamates.
1: Bawang.
0: Luya.
1: Aba, ang sarap.
0: Para medyo malilig. Alagyan mo ng seaweeds.
1: Mm-hmm.
0: Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
1: Naku,
0: parang ginsa.
1: Ang sarap naman nandun.
0: Nagugutom na ako.
1: Ah, kahit ako din doon, nagugutom na ako. Ito, Doc,
0: itinry natin. Eh, pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking.
1: Mm.
0: Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
1: wisdom pagdating sa
0: kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
1: Kaya nga, naku, mahirap yung
0: ganyan. Kaya mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
1: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
0: Mm.
1: O, di ba, Doc?
0: Alam mo, Doc? Mantikilya.
1: Oh.
0: Pahiram mo lang ng flaxseed oil yan. Parang mantikilya lasa.
1: Ayan. Okay, kasi pinag-

0: Usapan natin yan.
1: Tapos tiyapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
0: Yes. Totoo.
1: Sandwich na.
0: Alam mo ba, Doc, kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po, sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng atin pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Doc kanina. Kaya ito, Doc, ang tanong. Doc, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
1: Ayan, number one dito, yung animal food. Karne.
0: Yung karne. Yan pa naman ang
1: pati. Kaya nga pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
0: Yes.
1: Anything you eat, iko-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo ay magiging being, maging ikaw ka.
0: Yes.
1: Kaya kung ang kinakain mo yung animals, anong tawag sa'yo?
0: Yung ka na.
1: Kasi ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
0: Totoo po.
1: Saka itong asukal, mataas ang acid yan.
0: Yes.
1: Kaya yung may mga diabetes, nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya.
0: Mm-hmm.
1: Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
0: Totoo.
1: Hindi yan nakakaroon ng side effect sa katawan, neutralize yan.
0: Tsaka may fiber pa siya.
1: Yeah, vinegar, eh ba't kaya magbibinegar? Tanggalin niya acidic yan eh. Mga salty food.
0: Totoo.
1: Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
0: Ayun.
1: O itong tinatawag na
0: Himalayan.
1: Himalayan.
0: Mm-hmm.
1: At yung processed food.
0: Grabe.
1: Matinding contribution yan sa pagbababa ng alkalinity ng dugo.
0: Yes.
1: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
0: Ano, do?
1: You will develop disease.
0: Totoo yun.
1: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya nga processed eh.
0: Totoo.
1: Alam mo ang tawag sa processed food?
0: Ano, do?
1: Totoo lang.
0: Ano?
1: Junk food, basura.
0: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
1: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
0: Yes.
1: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
0: Totoo.
1: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
0: Ayan.
1: Ito kaya nangyari, para bang lagi ka nalang natutulala.
0: Ayun.
1: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
0: Nako, ayan. Sa atin po mga mahilig sa instant.
1: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
0: Yes, ayan.
1: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan. Pakatotoo na lang tayo.
0: Yes. Ang dami nating mga
1: kung tatamaan man kayo sa ganitong mga tanong, nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, yung overeating.
0: Oy,
1: ma-acid ang tiyan mo.
0: Yes.
1: Yung eating before bed, acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
0: Totoo.
1: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas.
0: Yes.
1: Merienda ang tawag.
0: Mm-hmm.
1: You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
0: Sige, Do.
1: Sa 112, cause din ang acidity ito eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tanong, acid eh.
0: Yes.
1: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
0: Uy, bawal paghaluin sa ating
1: ngayon,
0: mga manonood.
1: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro, ang tawag food combination.
0: Yes.
1: Nakita na nila.
0: Oh.
1: Kung ano yung paliwanag dito, yun din yung paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito. Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
0: Totoo.
1: For example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
0: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
1: Sayang din naman.
0: Oo, kukuha din ako.
1: Minsan talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa.
0: Yes.
1: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
0: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
1: Light na.
0: Within an hour,
1: yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
0: Yun. So, morning, lunch, pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
1: Amen.
0: Ayan.
1: Alam mo, so, cost ng acidity yun.
0: Ayun.
1: Yung sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag i-blend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
0: Ayan. Ayan. Yeah. Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Doc?
1: Dito merong fasting na binabanggit eh.
0: Yes, totoo
1: yan. Ellen G. White. Mm-hmm. Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
0: Totoo.
1: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
0: Alam mo, Doc, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood. Yeah. Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong ano, yung atin pong pinaka-attitude towards sa ibang mga tao. So, Doc,
1: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet,
0: okay,
1: the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka na kumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, mm-hmm, isa na pala nga nun to, pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina,
0: yes,
1: na cause ng acidity, mm-hmm, huwag mong kainin, nagpa-fasting ka.
0: Totoo.
1: Pero kumakain ka. Ano yung mga stimulating? Eh, siyempre, animal material.
0: Yes, yung matatamis.
1: Kaya ibig sabihin, tayo vegetarian, nagpa-fasting tayo everyday.
0: Totoo.
1: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
0: Amen.
1: During his mediation, na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Mm-hmm. Na hindi pwede natin madenay, nandito lahat.
0: Totoo.
1: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung bilang mga Adventist, advanced tayo.
0: Yes.
1: Na may kinalaman ng kinakain ng tao, sangayon sa ugali mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
0: Totoo.
1: Mali ang kinakain.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan, alam natin lahat yan.
0: Yes. Alam, at saka alam mo, Doc, isa pa no, sa ating pong mga manonood. Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan.
1: Tatapat pa, alas 12 yung kainan.
0: Totoo din, Doc, di ba?
1: Noche buena, kung tawagin natin.
0: Yes, tapos matutulog ka na.
1: At may suman pa.
0: Uy, totoo yan,
1: at may palito pa.
0: Naku, ang sarap, Doc.
1: Guto at meron pang kutsinta.
0: Uy, totoo,
1: kalamay.
0: Yan. May puto pa, Doc. Sapin-sapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng ano, yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan, magkakaroon.
1: Naku, sangkater ba?
0: Diba?
1: Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag
0: totoo
1: acidic
0: do?
1: Ang dugo mo, magiging, yes, mainitin ng ulo mo.
0: Totoo do.
1: Magiging irrational ka.
0: Yes. Yun ang pinakamahirap sa lahat.
1: Eh, sabi na, bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba pinanggagalingan ng init ng ulo?
0: Ano, Doc?
1: Yung hindi ka madumi.
0: Ay, totoo yan. Constipated ka.
1: Naranasan namin yan. Mayroon akong pasyente.
0: Mm-hmm.
1: Natataka raw siya kung bakit ang miss niya laging wala sa mood.
0: Mm-hmm.
1: Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi, mm-hmm, ko, i-cleanse mo lang.
0: Oo.
1: O edi nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Doc, salamat. Gumamit pa siya ng word na totoo pala, Doc, tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
0: Totoo lang. Totoo din
1: kaya
0: yun.
1: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway.
0: Mm.
1: Lalo na, kinakain, puro karne.
0: Kasi toxin
1: walang
0: na yun,
1: fiber.
0: Mga kaibigan eh.
1: Hindi constipated.
0: Mm.
1: Ikaw pa, kunyari, isang araw kung hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
0: Ay, nako.
1: Hindi pa mainit ang ulo mo?
0: Totoo yan, Doc.
1: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
0: Relax.
1: O, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
0: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nalabas yun, galit na galit ka na
1: at
0: dun sa
1: tao. At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan.
0: Yes.
1: Katol ng Silyo Mas,
0: oh.
1: Cascara Sagrada,
0: ayun.
1: Yung tinatawag na Sina,
0: totoo.
1: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubuking na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
0: Yes.
1: At yung dugo natin, alam bang maganda pala sa dugo?
0: Ano, Doc?
1: Bordok.
0: Oy, totoo yan do.
1: Red clover.
0: Yes.
1: Sinabi ni Mrs. White yan. Mm-hmm. Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan. Mm-hmm. At ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
0: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
1: Wala tayong pupwedeng idahilan.
0: Totoo. Walang excuse. Ayan.
1: Nasa sa atin ng mga kamayan.
0: Yes.
1: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pangkalusugan, mm-hmm, problema nila yan.
0: Totoo po.
1: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
0: Yes.
1: I'm not getting any younger.
0: Totoo.
1: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan nito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
0: Yes.
1: Panuorin tayo. Mm. At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
0: Amen.
1: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
0: Amen.
1: Bakit? Maraming hanap buhay.
0: Yes,
1: pero pag
0: malakas,
1: may sakit na,
0: walang absent.
1: Hirap.
0: Totoo doon.
1: Ng buhay.
0: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no, thank you so much.
1: Pinag-usapan lang natin.
0: Oo.
1: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito.
0: Totoo.
1: Ng leadership.
0: Totoo, yes.
1: Na lahat ng churches.
0: Mm-hmm. Ipalabas nila.
1: Ipalabas sa bahay. Total, may 2-4 naman.
0: Yes.
1: At na regular program. Mm-hmm. Di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
0: kaalamang
1: pangkalusugan.
0: Totoo yan. Sa, yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
1: Eh kasi may edad na ako eh, no?
0: Yes. Kahit yun sa mga
1: naman
0: churches
1: ng,
0: natin,
1: yung
0: mga local
1: sa tagal ba naman
0: natin
1: na ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
0: Ayun, totoo ha? Din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
1: hindi
0: po natin
1: hindi naman joke
0: iwasan.
1: Yung pinag-uusapan natin.
0: Totoo.
1: Ang dami nga nagjo-joke-joke dyan, nakita ko.
0: Yes, mas marami pa silang viewers.
1: Grabe, 1,000, 200,000, 500,000. Samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
0: Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po
1: at
0: kami.
1: At sa viewers natin. Mm-hmm. Ang akin lang mahingi ng ano sa kanila, itutuloy natin to.
0: Yes.
1: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo, mm-hmm, na mag-viral yung programa ng Kaalaman Pangkalusugan.
0: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
1: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours, mm-hmm, kunyari alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung panghalian mo, mm-hmm, huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
0: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga yung digestion mo.
1: 16 na oras na relax.
0: Ayun. Okay. Tapos ito pa, Dok, yung mga example, no, sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Dok? Maganda, yeah, sa ating skin and sa brain natin. Ganun din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Dok? Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
1: Totally, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napaka-sustansya.
0: Yes.
1: May 32 minerals ito.
0: Amen. Di ba, Dok?
1: Sabagay, yung Celtic salt, 90.
0: O, di ba, Dok?
1: Yung Himalayan, 70.
0: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
1: Ba't ka pa hihirit?
0: Totoo.
1: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
0: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
1: natin.
0: Ano ko,
1: yung garlic na yan, grabe yung effect niyan sa katawan.
0: Sobra, anti-inflammatory
1: talagang,
0: din siya.
1: Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
0: Totoo, Dok, di ba?
1: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
0: Amen.
1: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
0: Yes.
1: Plus, hindi lang yun. Sa kalalakihan.
0: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Mm. Ito pa, mga
1: pero
0: kaibigan.
1: Ginamit nila yung word na kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa kababaihan din yan.
0: Ayun, so pareho pala.
1: Kaya okay lang, sabi nila yung amoy. Unisip yung amoy.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ka namang mag-celery.
0: Totoo din do, pampabango ng
1: pantanggal ng amoy.
0: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
1: kaya
0: amoy ng garlic.
1: Kaya ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
0: Ayun.
1: Para talaga mataas ang dating.
0: Yes, para
1: mataas
0: hindi masyadong,
1: tama.
0: Yes, totoo do yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba, Dok? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 laws of health. At ano pa, Dok, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga let's say yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Dok.
1: Actually,
0: no?
1: Parang pag-inom, ano actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift mm-hmm. ng katawan. Kaya doon sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, eh, pwede naman po talagang maihinto yan.
0: Yes.
1: Kesa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ko ng liver problem.
0: Totoo.
1: Iba, namamatay sa cancer of the liver.
0: The liver.
1: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
0: Cirrhosis, yeah. Yes. Grabe, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
1: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating.
0: Naku, Dok.
1: Napakabilis mag-recover
0: ng katawan. Ang gaan mo siguro nun,
1: ang
0: no?
1: ganda ng balat mo.
0: Yes.
1: Grabe, kaya lang, Dok, no? Iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
0: Hindi kasi sila sanay.
1: Pero isin mo lang. Yun ang withdrawal syndrome.
0: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
1: kung
0: katawan.
1: Kung maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung may kung meron kang
0: pero
1: diabetes.
0: Pero basta may water.
1: Pero pag may diabetes ka, huwag.
0: Yes.
1: Kaya kapag meron tayong... At least, kailangan mong i-adjust muna.
0: Totoo. Pag may comorbidities or meron tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
1: alam
0: ba
1: yung gamot
0: sa
1: sakit ang fasting?
0: Ano
1: pag
0: do?
1: May sakit ka, 3 araw kang huwag kumain. Mm-hmm. Mawala yung sakit mo.
0: Totoo.
1: Masakit
0: kasi mapapahinga.
1: Masakit ang bayaw mo, masakit ang likod mo, yes. Nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan niyo mag-fasting.
0: Totoo. Tubig lang.
1: At magbilad ka sa araw.
0: Mm-hmm. Naku, tanggal yan.
1: Sabihin mo, yun lang palang gamot. Kasi bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi
0: totoo.
1: May side effect yan.
0: Yes. Oo, yung mga drugs natin.
1: Wala namang masama. Eh, ang point natin dito, hindi naman puro relief.
0: Yes.
1: Atakihin mo na kung ano yung cause.
0: Mm-hmm. Totoo yun.
1: Eh, ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
0: Totoo yun.
1: Kaya nga pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok ng eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: After 3 days, nawala na yung sakit mo.
0: Totoo yan.
1: So isa sa gamot, pahinga.
0: Amen. Which is part ng 8 laws of
1: yeah,
0: life.
1: Yeah, eh paano kung todo-todo ka magtrabaho?
0: Mm-hmm.
1: Gigising na maga, gabing-gabi ka lang, tatrabaho ka pa, masaba din yung over.
0: Yes. Nagkakaroon tayo talaga na overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung 7th day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Di ba,
1: yeah,
0: Dok?
1: Yeah, yung earth, eh, pinapahinga.
0: Totoo.
1: Lupa nga nung araw, pinapahinga.
0: Yes.
1: Every 7 years. Eh.
0: Mm-hmm. Di ba, Dok? Ayan. Mm. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dok.
1: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang magpapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan, kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man na pupwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sang-ayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming maraming salamat. Pagpalain ng programang ito. At lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat naman sa lahat-lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa Balaang Kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod kaayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naasya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Refresh your day with Christian music. Only here on Hope Radio.

by among surat na mamalay ang lalaki. Nalimog. Sabi ninyo, pila ka mga panahon, katong estudyante nga nagdalag sulat, nahimupod nga magbubuhat. Nahimupod nga pastor. O kunya, ginvite ako sa mga simbahan, o kang babae, official sa church, in charge sa mga kalihukan nga mo'y nag-sponsor sa akong pag-adto dito. So nagkada ko dito sa seminar. Nag-istorya mi sa babae, kay suod man po ming higala, istorya mi. So akong ginan nga, karoon na hibalo na yun kung anong mo magdayon sa bitaw, saon to man yun. Digid mo, ang plano sa Ginoo. Digid mo. Huwag samta kami nag-inisturhay, niagi ang church pastor na nasaan niya itong simbahan. Pag-agi yun niya, paglabay yun niya, ningon dahil ng babae, gakuya man sa kukuya. Naara. Ang iyang gigamit nga word, kuya, narang culprit. Narang culprit. Kamay yung dasmagan. Pero nga tawa rin po. May murag iyara bitaw to. Ang akong punto, mga kaigsunan mo, kita mo ay sulat. Ang atong kinabuhi mo ay mabasa sa mga katawan. O kung atong kinabuhi, daghang ikasaway ni ining mga taong nga wala pas kamaturan, ang sulat sa gugma ni Ginoo, ang sulat sa kaluwasan alang sa mga katawan, dili nato ma-deliver tungod kay dili man makabasa ang matao sa kausaban sa atong kinabuhi. This is the danger of the undelivered letter. Ayaw kalimot. Ikaw ako, mga sulat ang atong kinabuhi nga ginabasa sa mga katawan. O kung positibo ang ilang nabasa kanato, we are delivering the gospel to the people. Hapang kung dagag ikasaway sa atong kinabuhi, dili mao ang atong pagkinabuhi, ang atong sulat sa maayong balita, dili madawat sa mga katawan. O kung ang atong kinabuhi, sukwahi o lahi, sa maayong balita nga atong giwali, ako magayon, matag-usa ka na to. We are not authentic minister of God. Ang minister of God, gikan sa membro sa iglesia, kung magdala kag maayong balita, you are ministering. Ang mga laymen, they are minister. Opisyali sa iglesia, they are the ministers of God. The ministry of bringing the gospel to the people. Sa makausapa akong balikon, the parable of the undelivered letter, ang akong punto mo, dako og katalagman kung ang sulat dili mahatod. O kining sulat sa atong kinabuhi, kung di ni magkadimao, wala'y pagkabalaan diha sa grasya sa atong Ginoo, dili kini ma-deliver ngadto sa mga katawhan. O kining atong kinabuhi, mauni ang kinabuhi nga nagadala sa tinuod o authentic na ministry, mga kaigsunan. Magapo kita alas sa pagtapos. Gamhan nga Diyos nga naka sa mga langit. Himuha kami nga mga tinuod nga mga nagserbisyo alang kanimo. Sa ginagmay o dinagko nga mga katungdanan, direkta o indirekta nga pamaagi, kami naghatod sa pulong nimo ngadto sa mga katawan. Ug ang makasusubo na kiningamong kinabuhi mo ang sulat sa gugma, sulat kini sa mayong balita sa kaluwasan, apang kung negatibo ang makita sa mga katawan sa among kinabuhi, ang sulat sa gugma, sulat sa kaluwasan, di na mo mahiatod ngadto sa mga katawan nga napas kangit-ngit sa kaliputan. Tabangan mo kaming tanan na mahimo kaming sulat na mabasa sa mga katawan sa kalibutan na puno kami sa kugma, kalinaw, panaghiusa. Pagkinabuhi sa kaputi o pagkabalaan, pinaagi sa grasya diha kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala,

mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios og kalinaw og mga panalangin nga gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Aniya usab ang mga pulong sa dili pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. What a promise! Pagkanindot niyo mga saad sa Dios. Kaya ang Dios na kay balo sa plano alang kanato sa umaabot, labi na siyang giandam nga puloyanan alang kanato. Plano kana sa Dios nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta.